Anan, masalaw men. Masalaw doto. Wala gyud si Efrim. May musik. E dagyo ko mi anti, andi kliya. Wadi kariw. Anaw, in Leicester. Nagi pa als. Ito ko pa, igas pa nang siyong. Kali, pa nang siyong. Kaslaw. Love Dota, ang mali niya spila asa bifta. Always and forever ni asa bifta, Dota. Love, Jace.